Goliath ako. Nata ni sosa ne Goliath titibia. Ehuru obo zama hwa hwa we. Motibiga ofiri wati. Sasa dia otumo no. Osuchire wo.